0: da cutar ta samu musu ne shi ne yake zan tare da su dindindin.
1: Gano wannan adadi na masu cutar rukuturta ya jefa jama'a a rudani. Kuda yake LRT ta ce da zarar an gano irin waɗannan mutane akan dura su ne akan magani cikin gaggawa tare da bibiyar waɗanda suka yi mu'amala da su duk dai a kokarin ganin ba a yada wannan cuta ba. Dama dai masana a fannin lafiya na ci gaba da kiraye-kirayen cewa cutar fa bata kai kololuwar hadarin da wasu ke dauka ba muddin aka kareta da guri kafin ta ta'azzara duk da yake masu fama da ita na ci gaba da ganin tsangwama a Najeriya. Dr. Chawad Simon Shabo kwararren likita ne kuma shugaban cibiyar kula da masu cutar rukuturta da Kimango a jihar Filato ya yi karin bayani kan wannan cuta.
2: Ka san rashin lafiya na kuturta wata cuta ne wanda takan same mutum ba tare da saninsa ba, kuma yayin da ya fara ga wadansu alamu na canzawa a jikinsa sai ya tashi neman taimako a duk inda yake so. Saboda haka sukan zo asibitin nan domin su zo da tunani a na ga wani damuwa a jikina, mu kuma bisa ga koyarwa da aikin likitanci akwai alamu na cuta na wannan rashin lafiya. Mutum yakan ga wadansu canji tabo-tabo a jikinsa wanda ya nuna cewa lallai akwai damuwa. Bayan da muka yi bincike muka gwada sai mu taras rashin lafiya ne na kuturta. A nan ne jinya yakan fara gadan-gadan, haka yadda muke gane su kenan sukan shigo ne kaman sauran marasa lafiya wannan asibiti. Sa'annan idan mun yi bincike mun gane wannan shine rashin lafiyansu sai mu bayyana musu abinda ke damunka gashi gashi gashi. Sa'annan akwai magani sai mu sa mutum akan magani. Mukan yi jinyar su dangantaka ya dangana ga irin bukata. Ka san shi rashin lafiyan kuturta yana zo da wadansu damuwa iri-iri kaman kutare hannu da wadansu zafin jiki da sauran mukan yi jinyar su. Wadanda ya zamana jikin ya gagara har da zamu sa su akan gado sai mu yi jinyar su. Wadanda suna da miki a jikin su, wadanda suna da sauran rashin lafiyan da suka shigo a sakamakon wannan rashin lafiya mukan yi. Daga 2019 zuwa 2025 mutanen da mun ba su magani wadansu sun warke, wadansu har yanzu suna kan jinya mutane 105. Sa'annan daga watan daya zuwa watan biyar na wannan shekara mun samu sababbin mutane 5 waɗanda sun zo da wannan ciwo sababbi waɗanda suna nan. Saboda haka zaka iya gani al'umma suna fama da wannan.
1: Galibin mutanen da aka gano suna dauke da cutar tsakanin shekarar ta 2021 zuwa 2024 sun warke ba tare da tabin cutar ta bayyana a jikinsu ba. Yusuf Lissam wani mazaunin babban birnin tarayya Abuja ne da ya ce gano alamun cutar da wuri tare da gaggauta neman magani ne ya taimaka masa wajen samun waraka.
3: Na fara gan alamu a cikin jikina ya sana neman inda asibiti yake. Zai zama da mamaki domin mutum da yana neman bukata na rashin lafiya duk inda ya ji akwai bukata zai je don ya samu lafiya. Dalilin kenan da na zo Sabulai sai likitoci suka yi mani gwaji suka same ni da wannan cuta na kuturta. Gaskiya aka tabbatar man da cewa ina da wannan cuta a lokacin ban ji daɗi sosai ba, na damu kwarai da gaske. Amma godiya ga Allah domin likitoci da muna tare da su na samu karfafawa a wurinsu, sun karfafa ni kwarai da gaske. Ta dalilin karfafawansu shi ya sa ma na manta da cewa ina fama da wannan cuta. So ta haka kuma sai na ci gaba da shan magani. Ina shan magani har na gama shan magani na warke, yanzu ban da wannan damuwa na ciwon ba.
1: Kwararren da ke cikin wannan gidauniya ta LRT na bibiya tare da nemo dukkanin waɗanda ke da alamun wannan cuta don ɗora su a magani, cikinsu kuwa har da Lisa Amos da ke bayyana irin ƙalubalen da ta fuskanta kafin ta samu waraka daga cutar ta kuturta.
4: Ina nan na samu kaina a cikin wannan ciwo ta dalilin mahaifiya ta ce ta dube ni sai ta same ni da wannan damuwa a jikina. Ita ta gane sai ta kai ni asibiti aka dube ni aka tiradan same ni da wannan ciwon kuturta. Bana iya fitan waje, ina nan a daki ina kuka dare da rana. Likitoci ne suka yi mani galgadi, sun galgade ni sun bani shawara sai na kwantar da hankalina sai kuma suka bani magani ina sha, na sha magani na warke. bani da matsalan wannan a jikina a yanzu.
1: Akwai dai masu fargabar kai kansu ga likita idan sun fara ganin alamun wannan cuta saboda jita-jitar cewa ba a samun waraka. Sai dai Deng Mangong guda cikin masu jinyar cutar ta kuturta da kuma ki kan magani a yanzu haka yace yana samun sauki kuma yana da ƙwarin gwiwar warkewa baki daya. Masana sun ce tsangwama da wariyar da ake nuna

0: Masu fama da cutar rukuturta na daga cikin abubuwan da ke hana su bayyana halin da suke ciki ko neman magani da wuri, lamarin da kai tsaye ka iya taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa wannan cuta. Batun da Dr. Shawar Simon Shabo ke cewa kamata yayi jama'a su riƙa bayo masu wannan cuta ƙwarin gwiwar neman magani da kula da kansu don kaucewa yaɗa ta.
1: Kuma mutane da yawa sukan ba su waɗansu sunayen da ba daidai ba, saboda haka ina son amfani da wannan zarafi in gaya ma al'umma cewa ciwon kuturta ba la'ana bane. Wannan rashin lafiya yana nan kaman sauran rashin lafiya da yakan samu dan adam, saboda haka hakimu ne a matsayin na dan adam, muka ga mutum da waɗansu alamu wanda ba mu gane ba, mu tura su asibiti mafi kusa waɗanda za su iya lura da wannan.
0: Kalaman ƙwararren likita Dr. Shawar Simon Shabo kenan game da yadda ya kamata a mu'amalanci masu cutar kuturta don ƙarfafa musu gwiwar neman magani da kuma kula da kansu.

0: sha, na sha magani na warke. Bani da matsalan wannan a jikina a yanzu.
1: Akwai dai masu fargabar kai kansu ga likita idan sun fara ganin alamun wannan cuta saboda jita-jitar cewa ba a samun waraka. Sai dai Dong Mangong guda cikin masu jinyar cutar ta kuturta da kuma ke kan magani a yanzu haka yace yana samun sauki kuma yana da kwarin gwiwar warkewa baki daya. Masana sun ce tsangwama da wariyar da ake nuna wa masu fama da cutar kuturta na daga cikin abubuwan da ke hana su bayyana halin da suke ciki ko neman magani da wuri. Lamarin da kai tsaye ka iya taka muhimmiyar rawa wajen yada wannan cuta. Batun da Dr. Shawar Simon Shabo ke cewa kamata yayi jama'a su riƙa bayo masu wannan cuta kwarin gwiwar neman magani da kula da kansu don kaucewa yada ta.
2: Kuma mutane da yawa sukan ba su waɗansu sunayen da ba daidai ba, saboda haka ina son amfani da wannan zarafi gaya ma al'umma cewa ciwon kuturta ba la'ana bane. Wannan rashin lafiya yana nan kamar sauran rashin lafiya da yakan samu dan adam, saboda haka hakimu ne a matsayin na dan adam, in muka ga mutun da waɗansu alamu wanda bamu gane ba, mu tura su asibiti mafi kusa wadanda za su iya lura da wannan.
1: Kalaman kwararren likita Dr. Shawar Simon Shabu kenan game da yadda ya kamata a mu'amalanci masu cutar kuturta don karfafa musu gwiwar neman magani da kuma kula da kansu.

0: Gawa tare da bibiyar waɗanda suka yi mu'amala da su duk dai a kokarin ganin ba a yada wannan cuta ba. Dama dai masana a fannin lafiya na ci gaba da kiraye-kirayen cewa cutar fa bata kai kololuwar hadarin da wasu ke dauka ba muddin aka tunkare ta da wuri kafin ta ta'azzara. Duk da yake masu fama da ita na ci gaba da ganin tsangwama a Najeriya. Dr. Chawad Simon Shabo, kwararren likita ne kuma shugaban cibiyar kula da masu cutar kuturta da Kimango a jihar Filato, ya yi ƙarin bayani kan wannan cuta.
1: Ta san rashin lafiya na kuturta wata cuta ne wanda takan same mutum ba tare da saninsa ba. Kuma yayin da ya fara ga waɗansu alamu na canzawa a jikinsa, sai ya tashi neman taimako a duk inda yake so. Saboda haka sukan zo asibitin nan domin su zo da tunani a naga wani damuwa a jikina, mu kuma bisa ga koyarwa da aikin likitanci akwai alamu na cuta na wannan rashin lafiya. Mutum yakan ga wadansu canji tabo-tabo a jikinsa wanda ya nuna cewa lallai akwai damuwa. Bayan da muka yi bincike muka gwada, sai mu taras rashin lafiya ne na kuturta. A nan ne jinya yakan fara gadan-gadan. Haka yadda muke gane su kenan, sukan shigo ne kaman sauran marasa lafiya wannan asibiti. Sa'annan idan mun yi bincike mun gane wannan shine rashin lafiyansu, sai mu bayyana musu abin da ke damunka gashi. Sa'annan akwai magani, sai mu sa mutum akan magani. Muka yi jinyansu dangantaka ya dangana ga irin bukata. Ka san shi rashin lafiyan kuturta yana zo da waɗansu damuwa iri-iri kaman kutare hannu da waɗansu zafin jiki da sauransu. Mukan yi jinyansu waɗanda ya zamana jikin ya gagara har da za mu sa su a kan gado, sai mu yi jinyansu waɗanda suna da miki a jikinsu, waɗanda suna da sauran rashin lafiyan da suka shigo a sakamakon wannan rashin lafiya. Mukan yi daga 2019 zuwa 2025 mutanen da mun ba su magani, waɗansu sun warke, waɗansu har yanzu suna kan jinya, mutane 105. Sa'annan daga watan daya zuwa watan biyar na wannan shekara mun samu sababbin mutane 5 waɗanda sun zo da wannan ciwo, sababbi waɗanda suna nan. Saboda haka zaka iya gani al'umma suna fama da wannan.
0: Galibin mutanen da aka gano suna dauke da cutar tsakanin shekara ta 2021 zuwa 2024 sun warke ba tare da tabin cutar ta bayyana a jikinsu ba. Yusuf Lissam, wani mazaunin babban birnin tarayya Abuja ne, da ya ce gano alamun cutar da wuri tare da gaggauta neman magani ne ya taimaka masa wajen samun waraka.
2: Na fara gan alamu a cikin jikina, yasa na nemi inda asibiti yake. Zai zama da mamaki domin mutum da yana neman bukata na rashin lafiya, duk inda ya ji akwai bukata zai je don ya samu lafiya. Dalilin kenan da nazo Sabulai, sai likitoci suka ga imani goji suka sami ni da wannan cuta na kuturta. Gaskiya aka tabbatar man da cewa na da wannan cuta a lokacin ban ji dadi sosai ba. Na damu kwarai da gaske. Amma godiya ga Allah domin likitoci da muna tare da su na samu karfafawa a wurinsu, sun karfafa ni kwarai da gaske. Ta dalilin karfafawansu shi ya sa ma na manta da cewa ina fama da wannan cuta. So ta haka kuma sai na ci gaba da shan magani. Na sha magani har na gama sha magani na warke, yanzu ban da wannan damuwa na ciwon ba.
0: Kwararren da ke cikin wannan gidauniya ta alert na bibiya tare da nemo dukkanin waɗanda ke da alamun wannan cuta don ɗora su a magani, cikinsu kuwa har da Lisa Amos da ke bayyana irin ƙalubalen da ta fuskanta kafin ta samu waraka daga cutar ta kuturta.
3: Ina nan na samu kaina a cikin wannan ciwo ta dalilin mahaifiya ta ce ta dube ni sai ta same ni da wannan damuwa a jikina, ita ta gane sai ta kai ni asibiti. Aka dube ni, aka tradan same ni da wannan ciwon kuturta. Bana iya fitan waje, ina nan a daki, ina kuka dare da rana. Likitoci ne suka yi mini galgadi. Sun galgade ni, sun bani shawara, sai na kwantar da hankalina, sai kuma suka bani magani, ina sha, na sha magani na warke. Bani da matsalan wannan a jikina a yanzu.
0: Akwai dai masu fargabar kai kansu ga likita idan sun fara ganin alamun wannan cuta saboda jita-jitar cewa ba a samun waraka. Sai dai Dong Mangong, guda cikin masu jinyar cutar ta kuturta da kuma ke kan magani a yanzu haka, ya ce yana samun sauki kuma yana da ƙwarin gwiwar warkewa baki ɗaya. Masana sun ce tsangwama da wariyar da ake nuna wa masu fama da cutar rukuturta na daga cikin abubuwan da ke hana su bayyana halin da suke ciki ko neman magani da wuri, lamarin da kai tsaye ka iya taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa wannan cuta. Batun da Dr. Shawar Simon Shabo ke cewa kamata yayi jama'a su riƙa bayo masu wannan cuta ƙwarin gwiwar neman magani da kula da kansu don kaucewa yaɗa ta.
1: Kuma mutane da yawa sukan ba su waɗansu sunayen da ba daidai ba, saboda haka ina son amfani da wannan zarafi in gaya ma al'umma cewa ciwon kuturta ba la'ana bane. Wannan rashin lafiya yana nan kaman sauran rashin lafiya da yakan samu dan adam, saboda haka hakimu ne a matsayin na dan adam, muka ga mutum da waɗansu alamu wanda ba mu gane ba, mu tura su asibiti mafi kusa waɗanda za su iya lura da wannan.
0: Kalaman ƙwararren likita Dr. Shawar Simon Shabu kenan game da yadda ya kamata a mu'amalanci masu cutar kuturta don ƙarfafa musu gwiwar neman magani da kuma kula da kansu.

0: ruwa da tsaki a harkar sun zabi tsohon jihar wato gwamnatin jihar Rivers wato Rotimi Abeci ya wato a ganin su yafi dacewa wajen kasancewa mataimaki a wannan tafiya wannan lamari dai wannan mataki nasu ya zo ne bayan wannan wato umarni da kotu ta bayar wa hukumar zabe mai zaman kanta ta INEC soki jam'iyyun na ADC da sauran jam'iyyu na kasar Kungiyar likitoci ta kasa da kasa wato MSF ta kore ma'aikatan ta 18 da ke aiki a gabashin kasar Chadi bayan wani bincike da ya gano su da laifin cin zarafi da kuma yin amfani da yanayin da yan gudun hijirar nasu dan ke ciki don neman biyan bukatunsu. Shamsiya Haruna na dauke da cigaban labarin.
1: Wannan mataki dai ya biyo bayan bincike ne da kungiyar ta gudanar kan zarge-zargen cin zarafi da kuma yiwa mata da ƴan matan da suka tsere daga rikicin su dan fyaɗe da kuma cinikayya da su domin yin musanya da abinci ko aikin yi. Binciken da kungiyar ta gudanar ya gano zarge-zarge har guda 59 da suka shafi cin zarafin mata da ƴan gudun hijira har da kananan yara. An kori ma'aikata 18 ciki kuwa har da na gida da na waje, sannan an haramta musu sake yin aiki da kungiyar ta MSF ko da anan gaba. Yawancin waɗanda abin ya shafa sun yi shiru saboda tsoron kada a hana su samun kulawar lafiya ko agaji, wanda hakan ke nuna cewa adadin waɗanda aka zalunta na iya wuce wanda aka bayyana. Cikin rahoton na MSF an bayyana cewa irin wannan ɗabi'a ta cin zarafi ta taɓa faruwa a wasu ayyukan jin ƙai da ƙungiyar ta yi a baya, kuma a halin yanzu ta ce tana aiki domin kafa ingantattun hanyoyin hana faruwar hakan a nan gaba.
0: To wannan kenan, mazauna yankunan da ke ƙarƙashin masu ikirarin jihadi a Mali da ke da alaka da kungiyar Al-Qaida sun bayyana yadda 'yan bindigar suka nuna sassauci tare da ƙoƙarin gudanar da mulki cikin lumana a yankunan da suka kakaba musu iko. Mayakan kan yi zama da al'ummomin yankunan ne a wani masallaci domin karɓar haraji a kan amfanin gonakinsu da shanunsu, sannan daga bisani kuma su rarraba kayayyakin abinci da magunguna da dabbobi ga talakawan ƙasar. A shekaru 5 da suka gabata, waɗannan 'yan bindigar sun sha yin barazanar yanka wuyan duk wanda suka kama a wato garin Foshi, ciki har da wani limamin majami'a wanda ya nuna shakkarsa kan yadda suke gudanar da al'amuransu na addinin Musulunci. Babban ɗan adawar ƙasar Kamaru da ke gudun hijira Isa Chiroma Bakari ya sanar da shigar da ƙararraki har guda 2 a wata kotu da ke birnin Paris na Faransa kan zargin murƙushe wato masu zanga-zanga a yayin zaben watan Oktoba shekarar 2025 da shugaba Paul Biya ya lashe daga gagarumin rinjaye. Yakubu Yaya ɗan ƙungiyar farar hula a Kamaru ya yi mana tsokaci a kai.
2: Zaune ƙasa su babu kare haƙƙin ɗan adam ba a san haƙƙin waye-waye ba. Daga wanda ya yi magana za a kama shi, ka fito kana tafiya ma kama ka. Ka sa rigar Chiroma ko abin nan demokradiyya ba ta ba da haka ba. Demokradiyya a bar kowa ya yi a fatinsa. Ya kamata ya kai ƙara in dai jama'an da suka zaɓe shi su ya yarda da cewa an zaɓe shi, ya kamata ya kai ƙara. Amma in ya zauna shiru ka gamo waɗanda suka zaɓe shi ma jikinsu zai mutu. Ƙasar Kamaru ta saba idan abu a waje ne shi a yi banza da wajen ɗin. To wajen ba ta da iko ne, mun ta gace duk ƙarya ce. To ƙasar nan dai Kamaru babu wanda duniya muke gani cewa zai iya magana ta tabbata ko kuma a sake wani ko abin nan. She sun da suke da bindigogi a nan da suka san cewa za su iya yin yadda suke so kawai, yadda Allah ya yi kawai.
0: Yakubu ya yi kenan ɗan ƙungiyar farar hula a Kamaru. Ƙasa da wata guda bayan horar wato korarsa a matsayin Prime Minister Senegal da kuma ɗarewarsa shugabancin majalisar dokokin ƙasar, Usman Sanko ya yi wata hira da sashen Faransancin RFI da kuma France 24, inda ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi gudanarwa da kuma siyasar ƙasar, ciki har da takaddamar wato tsakaninsa da abokinsa shugaba mai ci yanzu Bashir Diomaye Faye. Ga kaɗan daga cikin wato amsar tambayoyin da aka yi masa.
3: Bana ganin an samu wata rigima a tsakaninmu, domin ƙasar Senegal ta fi muhimmanci fiye da duk wasu rigingimu ko saɓani da ke tsakanin 'yan siyasa. Ina tabbatarwa duniya cewa ba za a samu wata rigima ba, lalle za a iya samun saɓani a fagen siyasa sosai ma, amma hakan ba zai kai ga wargaza ƙasarmu ba. Saboda haka bai kamata a bijiro da wannan zance ba. Al'ummar Senegal ta fi ƙarfin a yi mata haka.
1: Shin ko za ka tsaya takarar neman shugabancin ƙasa a zaben 2029 ko dai shugaba Bashir ne zai yi takara?
3: Sai in ce miki lokaci bai yi ba da za a bijiro da wannan batu na tsayawa takara. Lallai akwai kiranye-kiranye da dama cewa Usman Sanko ya tsaya takara a 2029. Amma na fi son a dakata har lokaci ya yi. Dangane da Bashiru Faye kuwa, ba ni da wata rawa da nike takawa dangane da tsayawarsa takara. Ina jin cewa hanyarsa daban, ni kuma tawa daban.